0: tu min nung le nipa virus nat pai mi ram sa pol thon dayok direct contact asi lo le nipa virus nei mi pala poli e an ei lo le anti bal chia mi thing thai ra da thin na ka date pam ti vek pol kan e nga pang si le hi mi virus nat na khi kan nga thai asi nipa virus su minung le minung dayok nak le chil zun le ek ti vek poli sin tla so nok thai mi asi nipa virus si kan taksa sungi alu thogi sin ni thumi sin ni ni leili karlaka alang suak tlang pi e ni pa virus na nanak alan su adan tlang pi pol chu khosik lunat nak thu fiang ten gro thailoi bang tuk ring ring tho tho thar sa luak luak sung dok chaina ti bek pol le na chik ranga thuak ta ati ma thai ase ni pa virus si en kol lo li asilawa chun kan thuak asiat swa thai asiat swa chiami thuak chu adam thainon loi nun sung thuak lam dam lo na ka swa ter thai en kol lo li asilawa chun thinak tiang in thlen ter thai ase ni pa virus nat na ki tu shia chun dam nak si lo le kham nak si a shi lo asinan tuan ten en kol kha athupi se da se tu hi ni pa virus dam nak si le kham nak si pol chu ho re ro lai ase ni pa virus laka jiang tin kan kil vengo ding ti le date palm le sour soap hi pala poli a tell me thaira si ni pa virus nei mi pala pi a bang kan e nga pang si le ni pa virus kan nga ve thai churang a ei lo him bi a le che in ni pa virus nak ram poli shanga chun himi thaira pol hi ra rin an tool za da si thing thaira kan ei tika tha ten khol fai ding chun a hong zel thai mi si a chun zel ding thing theira kha palapi rak ei chiana ka umpangle ei lawin hlonding chun theira a lei che in date palm juice in law zom ding kan inding a sile son sauta che nu longa inding adam law mi ramsa ta chimna ka vok rang ti vek pol kan tham ding a sile ko shuk thon long tham ding ni pa vara sim tum sne pol thon kham nak tel lawin tlan lo ding mina kiangi kan tikle kan kut tha ten khol ring ring ding Australia chun nipa virus su an mu shi lo nan kan rak ra ring chi a cheu pe yo chun ramdangi te te a lei che in India i sin ngai tu kan rak ma si le nipa virus na na ki India rama a re ra ronga kan rak ra ring ol hei che cheu ding in kalo som du khamwa kha tu chum karak la hlom thei mi a si kan lok tlan cheu ka bei se tu sun har dam nak thu in rak ngai tu nan za ti para kalung oi
1: moite kalung oina sa tu ne pa virus ti mi he virus tharasi a reserve in india rama tu hi omre ro zo nga india mi po ranga film culture jet si chule tu ni fm radio hin a text message ton yang mi kan to mi a hin yang yang kan to mi a hin a in feedback mo so le tapek nak mo chitin khatin ti text nang ko do sele 04791020000 a text nang ko the si tu chana chun a la moi phat kan ngai dingi chu che le chu mi sak tu kan play ding mi ha sak tu no thon interview nak kan ai ding si ama he USS in rotlong tu alan chai ummi kan minau chi minau phat ase ตัวสนับสนุนอารมณ์ไว้ประคัดนักอินจานกันเปิดตาเห็นยังไง